Tot sagoyo daw mga ano kami. Tamo ko na banyo sa... Tsaka pito na... Tito na ba sa ating banyo ni si Mendo Gonin sa Mendo Jim Dok.

0: I can't help myself.
1: Wherever we want to hire someone.
0: I need nothing you can do in the. Au dahit wi tayin panay na wano pesa to sa iyan pias mo puto ita keldat na ina jibino le doctor bidon jayin sa iyan pias de prevent de prevent de jeta agent set semaine non rune gando sender ne wen le doctor jibino jayin sa iyan pias le bloc rune di se beto kaya nga yadan na kaya yadan ito jana ano na mo kaya pre Mon Dieu, à moi, non, il dit, hein? Roy Robinson, d'abord.